0: machine new player bash bi wo e se friend dia be dia be vip no
1: vip
0: o tata kitini wo ni se wa top driver na ka ho da sa bash ne dia ni din ne ho nam ne ne person yes se o ho do bi tata kitotum ka che da obesi from crowd ape be bia je so ka che meet hey hey meet why hey ka che o master se me je so hey ne crowd che so bo ko bo nsam jem ka che wo mushi vip na wanya tram no woni se de se so bi info ka ne ta awoma so pa ne sa odu sha ka dia yenfo bash wo mo mo ni bi.

0: ne 12 years enufu adua no nketenkete na
1: loya amen
0: apple kra de ense soso apple de ense na na okọ ayi eh anka atwade
1: ne kra paja
0: e ho no na so yigo ba ko nsenke urade
1: amen
0: jeni o kesi awa no 13 years wa twia faso wa yigo ba ko a obedu 28 years oba wa eno na atro sam na kai 1519
1: no
0: ko
1: 19 no
0: eh
1: Omo adwa mama dɔso a
0: omo adwa mama dɔso
1: a ne ka ne ma brabre mu emna o obo adwa man
0: pasa o ba we ya o kai ne ma ba wa birem
1: ebre obo adwa man bizima dɔso no
0: emema dodo a wasesa ishangewura de 14 inches 15 inches
1: e kura ye 27
0: na ja 27 inches na sa akire yi oyɛ mɔbɔ na so kɔ wale na se wa blantie yi wo ye 5 inches atie
1: nani brem pranfo won
0: berima te nani nye wo ho
1: da bi
0: ema nani bre ne mpranfo a
1: won berima te mfurumu de
0: won berima te se
1: mfurumu
0: de mfurumu
1: de won ba te sa ponkwa de
0: na won ho ba etisa ponkwa de
1: eh
0: ta ta ta ta okay bucket ma ebunu eba sa nani nye
1: ne kura pa
0: sister wrong direction ena wo kɔ no obi kunu obenya problem obi yire ablatia de nisa begu nisa tsu
1: obenya problem
0: ti asem ni ye
1: kan ni yada
0: uko problem 7 na usha best one na kofim 22
1: a jemmo na so aba
0: na ufiti 20 no eba no a yemfa sembu ho
1: pa foto ni sikeko

dire ma blada yesu tamno ma me hu sa sempo empo men sa sona tadie mua me ni wo jidie sa me nyankwa wo jidie sa me hawo tu betwa anumre ya no pa wi ai so be be bari maya ah wo hawo tu betwa chenibem get closer chenibem wo de be no

power bravo adane ni omani ese sa wa bravo ira da de ibedo ah maho kwai no medi hin wo fidi ani maho kwai no medi hin wo chuma ni wo ka na wo chimu maho kwai bare mai on control si anama wo sa bare mai power bravo moa.

pendi so namba na me yire teme nche ne yobo beti kon na papa no tubu se we tu no wo fie pa o se sofo se me yire kura ntukwa ne biankan ha me yire tim ne yobo beti kon fiti sa da no kura me ne me yire nyantokwa wo se ye bema fa me masem ko ka mu eje fia na be yo me masem eya no husam ne nessa wotemene otwetwetwa ni asekande foforo tizi mo amojitin ko for tizis mo twetwetwa ni asekande foforo ko for dai enessa wotini ya awurade do awurade do na Genesis chapter 9 verse 4 ne say di oka moja guo no onem ni papa papa so de yebeka ne moja guo awurade ka se bi kire Peter wasi Peter di awotweseka no ono so bawu woseka no enite enessa otwetwa ka wo se tuo no obawu otwe na no Uba wo sika na no ene ti ba urade nka sanchero me urade fa asem ya me kan sun tufo na bone ya hutim sesa oba ba sia wudi ukuru nam nuro so enuro so enuro so ukura na nti nuro so sama oba da oba som da ekrada na ntwe pam e die na wugi no wi ase e die pa na oba sia ukuru de mawo e fi ya wani abri beblebe kura ye nsie wo ada na hawo sa ada na hawo ha wi ase agbadie nti wo fom abosomsom enuro so wo fa ha na wo fa ha bansiri da wo sa pe ei ei minia binia awurade do de watra boni no makodu no wadi nkofo yire chiache wadi nkofo kro chiache wo fa wira bo wira chi abo adwama yache wo fa kro chi abo adwama yache me awurade tufo sa wa yire wan pan wo kunu wan pran pran pran pran pran na ma nyakopo pay asasi Man, you put 23,000 kosho, and then do my function. Branchy and Maba, what you go to sell back a branchy be the one you want to do. Send you free me now what you want. Nanny Han and no one says, and dear many umbra, a branchy mel radinka sancho, no two fo. Mel radinka sancho, the Bible said, Bema be trusted and who's your go from qua. And a radicuno according to Genesis chapter 38. And it is show a blabo ye nama one, nama conano, and through nipper beyond the fat crown cry of a summer radi. Sani ya bra etia atem wo kura ba ya owo ho winim da kura urade baba empo de besia wiadum ye numi numi ye yanim de besia num la miensa me numi ye yanim de besia num beno sia me numi ye yanim tienka ye bofo ye yamranti bre na ye ma ye ni na ho wate wa gura dwaman na che wa fa uyine chi ache enam pra twenti ablanti ye kodwale a ne mo ba fo kura wenti mfa ntofie Nipa bra jaman ya na obekwa drugstore ni ya peja condom nesi soro. Na ya chura soro champion. Asiyari uye mecho. Na mla jene maba wa mbluma. Volantan de nipa tu mbwa jaman ya ma condom no shoto. Na meba mpa ya temu de urade. Oshena se on my weekend ya omla valentine. Because of onkofobia wasa obechi wanfeseka. Obeba no watu yile sifie. I tell you. Nkofo sha so de ma yeto metu hallelujah hallelujah hallelujah na wo shabala ntanyase na ye bawo ya no muiti na wo twon ko se dabu dabu na se de urade besia pu asum no na me am preach ye ho me moba wo begina he na mpra 20 blay ko dwaria ni girlfriends numbers nti wan person wo de ni phone kra beto wo seconds na kra de sesa me na me se last ablante madam fo bi sesa wa twem pra no ama ni fo kra da wan pesa na yire de de sabe o ko gali nokia pa no de twi support no wa sense yego so last minute na nokia na kwandam minia hweye papa papa na urade wa bo wat wo mini wa che o kwa Acts chapter 10 he verse 34 wa se ukrainian ma ho so yakopon hwe woni panim na du osra urade na urade pese wo je no na du osra urade kura po ye nie no efa ne ye pese ye je na wo ube gina hefa na me am preach ye wo me mabo because Matthew 7:21 say enye obi o se me say urade urade e na mom dia wo ye je wo wo soro no na pede e ni tina Romans 12:1 wo se obi afa ne nipadu asi wo te sa for de etiase na me am preach ye wo me mabo wo ye preach say worship wo ye preach say worship na sister you ko to solo ya na no ni solo as we do heaven away Eh, and you will pay ra ra ra ni ni dede na bra bonye adwoma ya doni se dom dom dom dom na tade ya kura chese won sakrai kristo di ba sha tade ni sisiachi ni yam ni ni pedi agina guabontre enne mema ni kura dress kama es na ma no es wo ko bible nu mu a first timothy na bible do say e ma no emom na emfa ni ewu ade e fa nshen tade ya se first timothy chapter 3 verse 1 first peter chapter 3 verse 1 ka walk up him 80 no Wow, said your mouth cron cron sell anom ye dear radiachi and if she look at your wood is a former. Your work is to former. Miniaba, ya natadian sell, a fatal, a you shape, a fe
na so Bible no say ye wo no ma nyira ho kwan na so anya ni nyina na fata ye wo ho siesie fa ho nkoba bia me no de wiase do na me hwe de wiase ko enhwe baba wa bia we yi no ho ama no ho aye fe na entino na mo so wo pe heaven akopa dia ma wani so hwe soro na dano wo chi fa ma wiase enem mamba wa na ye problem okay ka sister ne say sofo na wiase ne de say ko na nim a na ho so wo ko wanim waka mate ewiase ne de wo ba kwa sa na wo pe ba bi agina na wo sa no said ye urade si bo ma e ma pa tell you say ma say e ma hwe ye ho so ye ya oh lord anka wo kroji pe od ba sha wo nsem kwa dwuma waka so wate bia ma no urade bo won che se yakopa bo de agina ma ne chato te urade do wo ti oba na pa pem kosi ne bo urade nyina ye ka wo kwa hwehwe ne bo urade lord plus e wo 10000 8000 wo blant ye wo de fa komase franchise say ya wo benya t-shirt mi yenu say ya hye won e ma urade bomo oba bodam kra da jiri nya adwuma wonya be mama ne nyim no be ma bodam oba be ne pe no ha wo be ti Jacob ko so mi 16 years Bible say ye ne nisu te say 16 hours oba ba ko penji I tell you ne kra pa na me ka che o mi dia ba bu ho na nipa mu na urade so bu wate ma wi ase nya wo fe wo yi yi wo nufu ma che wo yi wo koto dwem no ase ma che je ne be ma ware oba won fa ne nya hwe ofani ya shi because ni pedua na ni anim nyam biem moton moton na ko ba she dwae dwae to kro kakra be ba be de dwae na chi ememe atwa mu we chaleti na we to gotem mi enu to mepem be metum sho ba to sa na ka bo ni so abai papa na wa hwiri gotem so dem chao na so ene be ma wa wo ba ofani ya shi aso dem kra u konsori yan kase ni ma na so fo ni minim dia ye ye emei ta di o she nyum to fo ni bi pa o atemu da gana nipa 22 to 25 million when yakopo nya 1000 kra ho ada urade wa consider I tell you me no kra pa na me ka chonge easy asofo na to nkwa jia saba chire enna sofo be ka urade asaba ya nwa hosem sister islam nya da sofo in friend tunefo ha esa obie bible no ho sister ne islam da ho genesis kra na ye ni se genyase eya fendi ye because who come first, second Timothy, was me bet two fo, ye attain, and chachre, attain ye, na men yakopo ni pet to me a ye pe. And that's all for to be San Solomon. Me preacher, na men shankom. Now betani shankom, shankom, odi shankom. No mama te bluff, so suffo, prophesy, pastor, prophesy. Ne be so chan short to pro, na nipadu gwa so demo, ye pro sa, ye pro to mamum, na sofia bejano, ne nipaniti bonim, e get buha. Honhom wi ase ma wo si agye wa wade ewrade se menka sanchro ma wo si ase ye de kawa bi hye wo na honhom wi ase me ho so ma me yi kawa no na yakopo de kawa be hye obi a be fo to bi sika ye honhom se wo ye kese because asasi die ne ye fama wo sika ne se ne ho ndo no wo ye ne se ne ho kire no aban kura wo problem wana mana police fo di na chini ye gade no obi a wo wi ase no nam na ye gade wo woni asomje na so wa urade di asam 23 bible ne say yehwa na ohwefo na hwiri nya me ne hwiri na so urade a me wotima ni je esan se mitumi di aduane bi a me pe mitumi esase a me nam so no me nam a me ho din because me ni mo ni kura me di na chi eti me nam a me move confidence me mo bubuo me show so proud na no na me kofa bas ba ko na me preach mu na so fo bi si kubashi beria bisi ye na menya kai bi na mefa makumase odofo bi jiro ho sa me hwese land cruiser bi custom fo ye jina kasi na land cruiser bi aba behemu ho e ho na ka che custom ni se land cruiser na behem ba ko fo na timti hu ni ma me na wode mbeko o hwe land cruiser na wa hwe me wo hwe sofo we num de omo mfa wo enni ti wo de atwen na yakase nyade ho dwa odofo yakase nyade ho dwa ye be pa ma na me hwen di na nkacha so ofa land cruiser no so hojo land no e won ran anase kru na anase sa no me nia emawi ase no ma nya kese nsino e ho na wura no hwen di na ose na wata je mu fufure na me so se se ya na me preachers for me se se ya e ho na obi sa custom ni no na custom ni kacha so di me ho dance o wata preachers ya ne na di nkoba to do me ya friend kumase na obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ni amane ka me na konti so adin be kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abofia kese atam na ke me ade shame na la krisa no so man kwatra front one se ho de otewa wo ye bodyguard e fifiri ho sofo me kwaje to ho boko na kali tu ye
from Kumasi to from Kubasi ho eko duru tech ai se se kwan ne airport ro so se ye asphalt sa wote sa kan ne mu kwan ne nyina bomba ko e ho na me ho se sa na wiase na yetim no ka di bu ho ayetim ebu ho so ayedam shanka urade din ya wo kotena ye frane se obi ato huma na so kotena mu a wo kodam mu a ya wa keka se wotim ena no president besiri twa mu nkofo ejina nwa ga junction wo Kumasi yesama ye kan nyina ne se eh ka president ne nkrofo edidam ni shanka we na wote trotro man ke se hwese asomasi ne ne yete trotro no ma yego 207 no kra de yesi hwesi wosi nanso nhyanka urade so betra sase we so adi hia na obi so adamu na wasimu na mumie no nyina kogyina tamu na urade ahwe mumie no nyina ka kyerem se mumie no nyina mumfiri musumfia na wo koya na sa wo bai etu ko adi se betra me yesa ni mdu no mokopem dum otwea ose wo beye hye ayeshi ena wo beye nyunyunu so ayenyunu so betra sase we so adi hia na me nua wo de ohia kwa tamu wo mudi ani kopesi kaduro bi na jifa faji wani plem etimu mu ababa wa fefefe ni woto ni nipadua de mama e pa ahunya die ni sika ni ejapade die ahunya die bebra na me kra yura ho ama no ani akoto aso kwa ji sika duro na akenu mom na abedi ma biaka o jesu ani wa jiri bum e ba na ba bum u die din bum wu wa wa wu bum ewurade hwa wa ankasa ho die soso mini ya bible ni se wodi panya wiase ejapade nyina na ohwere ni kra menim gari bia wosi shwa wotone ni pedua di ma wiase epa hunya de ni ejapade bebre enen shaka urade di se yago shefom sese ya gani shefom sese ya takwa dia bote so high flat oda golfum wenim se wiase ni nyira yede dia wo ka urade asam chere na no wenim se wo ha no ene wo shef wo se se ma mate se dia wo wi pick wo body se tete tete o wo nine half as nyina nanso na oni kunu ma make se bankman just do weekend mpaifuwa titire abrofi wansi sambe ema kituo enkituo kwa uwe mkrani ya samre maifuwa nesu nshirankia urade ene wa shafo na wa shafri juma yensiye yemponu nebu shafuwa fumneja munu wa because Christianity chapter 2 24 to 26 osiwa maodibo yeni hana hota siya diya buwano na obifrinche nwa babe fa minu ya kwa konfaneche koshe na uu urawa wa pie mwachele wanu wa shawda sanye wye na uu ya wawadu buwa konfaneche minu ya subebi ma ura wa wansepe miduru wezi kafuwe di dada hoto shetoshe Guinness liste ya sheshe ya furu muma enye ize na bombi ya mekoto se yeshe gubole miyeni adi moja sha hansuwa sha uye deni wedi na misha bombi ya pempe mutu use kombi funguwa enkukwa ya tutuwa urosu wa chene suna fane tuwa chia fuwa hata nua mabwati enye izi wana mwose wa jolofu mu jolofu ni ye shiegu bole mwa na mwose wiasi nyede wana mikomu kapsu suma kuma ku 2.8 nese ye inyafu wede ye numu inura kesi eja ye pole wana eja ye kwa tra kakrak eje duro suwa ya trotro pala seta mwani ya wia wene kwelo kuhibidi ya mao esika 4 preso numba kwa 72 hours eno wasa anu mbiye mdi same time enye afuwa diye diye sanu pa mienu, ewea mienu, anumre mienu, nesu enshirake urade se, wosike ni wu, weyeni zu wu, enite urade buse asolomo se diye na upe, wosye urade mami nyansa, nema minimdiye eni unrumu, bo usep kesye mba urade enanu pe, bo usep kesye fama uti ufuonya kupon. Otofuwa, seke minu mye rinde urade buse esa asemu ya, ake diye niye bepe fre urade ho. Matthew chapter 6 verse 33 say yempe wo sura hidi ene ne train first ene jiri for dia ne yepa ne first ene obi a pese onya ne ho ansa na wadi no kura ba urade obi a pese onya ne ho ansa wetena sesa wo ye cancel na hwe jidi for ye

0: nanso onyankopɔn wode yɛ papaapa mo a motie yɛ nyinaa awurade nhyira mo ka mu ɔbɔntensofoɔ mo a mowɔ nkɔfoɔ ma so anapɛi ghanafoɔ a mowɔ nkɔfoɔ ma so nyinaa no yɛkyia mo wɔ yesu kristo din mu awurade nka mo ho nhwɛ mo kra ne mo nipadua so ɔyi mo mfiri aban amanneɛ ɛna afei yaleda hom na ɔnkora mo mfiri ɛsan ne musuo ne kwanhyiam saa na ghanafoɔ a mo ghana ha so motie yɛ na nopɛ so ɛserɛ ma mo ne anopɛ yi awurade nhyira wo ne nananom nyinaa nopɛ yi awurade nhyira wo menim sɛ wo nso woatena ase awurade nhyira wo kyɛn ne anopɛ wobɛtie onyankopɔn asɛm a ɛsomboɔ last week yɛ ne wokyɛ nsɛm bebree ɛnɛ nso onyankopɔn abie kwan foforɔ ama yɛ deɛ a agye sɛ saa nsɛm no ɛne wokyɛeɛ no yɛba bɛyim ne atoa so na onipa biaa nso ahu sɛdeɛ wobɛsi atutu anammɔ yie sɛ wode woti kɔwura wadeɛ mu sɛ wode woti nso awura mu dada afei so na wobɔ ho pa a wayɛ ready na woasiesie wo ho sɛ wobɛbu wa wadeɛ mu nkontaa nhyira nka awurade akyerɛ onyankopɔn nti awadeɛ a moyɛ no nikabuka fotomanto ne moyɛyɛ no deɛ mopɛ no ɛnya deɛ ɔni onyankopɔn bɛma wo nipa biaa afa ne ho adi saa nhyira nka awurade tie ne yie paa heaven hɔ no yɛnwale wɔ soro hɔ yɛnkɔwale wɔ soro hɔ baasase so deɛ ne deɛ nyankopɔn wobɛbu ho nkontaa kyerɛ awurade saa na ɛte nti anɔpa yi yɛmmɔ mpa yɛ na de onyankopɔn de ama yɛn no nkɔ yɛanim na tie ne yie paa
1: dagya nna nopa yi sɛ ɔma yɛ da w ase yɛba bɛtena wo naase yɛti onim asɛm da bia sɛdeɛ yɛka no ɛyɛ nkwan duane ama yɛ kra yɛba bɛdi no ma ɛme ɛwɔ honhom ne ɛnyini so wɔ honhom mpaɛbɔ a ɛbɔa ne sɛ wobɛma wo nkonkrona bɛka yɛ ho na wayɛ yɛ kaekafoɔ adom ti ne ɛbɔ mpaɛ amen
0: last week sɛdeɛ de asi no wo kyɛ nsɛm no nyankopɔn fa yɛ so mayɛma wote aseɛ sɛ wobɛbu wa wadeɛ ho nkontaa akyerɛ onyankopɔn tieni yɛti wo mu kakraa bi ne yɛato asɛm no so ama wo sɛ ɔyɛ ɔbaa sɛ wɔyɛ bɛma awadeɛ nyankopɔn wanhyehyɛ ne kɛkɛ n'ani ko ho yie paa ne n'ani nso hwɛ tieni yie paa ɛsɛ bible nom no nyankopɔn mmara a anaa n'ahyɛdeɛ a ɛtɔ so mmienu wɔ twerɛ nsɛm no mu ɛyɛ awadeɛ bible no ɛda hɔ kɛseɛ no nyinaa onyankopɔn ahyɛdeɛ a ɛtɔ so mmienu ɛyɛ awadeɛ nhyira nka
1: awurade
0: genesis 2 ɔka kyerɛɛ wɔ nipa 15 to 17 ɔka kyerɛɛ wɔ nipa sɛ onipa ɛfiri
1: genesis chapter 2 verse number 15
0: yɛ ɔka kyerɛ wɔ nipa sɛ
1: na awurade onyankopɔn de onipa no kɔtena ɛdi nturo mu
0: ɔbɔ onipa wieyɛ pɛ
1: de no kɔtena ɛdi nturo mu
0: ɛna ɔde onipa kɔdua a ɛdi nturo mu
1: sɛ ɔno na ɔnwɛn
0: onipa nɔ
1: na
0: ɔnwɛn hɔ
1: na ɔhyɛ onipa sɛ
0: ɔwieɛ no ɛna ɔhyɛ nipa sɛ
1: tom ha nnua nyinaa
0: tom ha aduaba nyinaa gye bi
1: na papa ne bɔne ho nimdeɛ dua
0: ne bɔne ho duaba dua ne deɛ
1: ɛni ɛfiri sɛ da a wobɛdi bie
0: da a wobɛdi bie
1: wo na wobɛwuo
0: nhyɛ nka awurade
1: amen
0: nti nyankopɔn ahyɛdeɛ a ɛdi kan ɛwɔ bible no mu no ɛno no bible kɛseɛ no ɛda wo nyinaa the first commandment a onyankopɔn hyɛ ma wo nipa ɛne saa mmara wei
1: mmara no
0: ofiti hɔ na ɔkɔɔ the second commandment
1: verse number 18 no na awurade nyankopɔn kaa sɛ
0: the same chapter genesis 2 owie hɔ noa na ɔba 18 no na ɔbɛkaa sɛ
1: na awurade nyankopɔn kaa sɛ
0: ɛna awurade se
1: ɛnyɛ sɛ onipa nko tena
0: no ɛnyɛ sɛ onipa nko atena
1: na meyɛ ne sɛsoɔ
0: mɛyɛ ne sɛso boafoɔ ama no
1: na awurade nyankopɔn de na onyakopo onyakopo de da ti anwene nwuram nwa do man na
0: nyina
1: ni ewiam nwa man nyina
0: nyina gura
1: amen na ode won ba nipa ni nchen se
0: ble nipa ni se
1: obehunu se de
0: obehunu se de obefre won
1: na de onipa de fre abodi
0: na de onipa de fre abodi e biala
1: ti ahono anu ara na ni din
0: enu ara ni din
1: na onyakopo toto ani tateboa
0: bia
1: nwiam nwa mane nwiam mwa do man
0: na din
1: na
0: onipa de
1: oyee no boafo a efata
0: ishaje urade
1: amen
0: onipa de we nya ne se so boafo
1: a fata aman
0: a efata no ama no
1: na urade nyankopon ma enna da ho to
0: onipa de ma na ho eto onipa so
1: na oyi ne mfimpade mu baako na ode na ode nam na ode nam tia anem na urade nyankopon de mpadea a
0: oyifiri
1: nipa no ye oba na ode ne bre onipa no
0: ene ode oba no bre onipa no
1: na onipa ne ka se
0: ene onipa ne ka se
1: afi mi no mpem
0: mu afi mi do mpem do mpem
1: honam ni
0: ene honam mu honam ni
1: oyi na obefre no oba
0: oyi ni ebefre no oba
1: efiri
0: se
1: obare ma mu na
0: oyi ba mu no oyi ni firi ye nti oba ti ufuru ba mm ti ko ene urade ka se
1: Sainti na obrema beja ni na ni neja ho. Na ade no ho akobata ne yere ho. Na waye honam kro. Na wombanu de. Na wombanu no de da adeja. Amen.
0: Ye inti na bema beja neja ni na.
1: Na ni ho akobata ne yere.
0: Na ade no ho akobata ne yere.
1: Na waye honam kro.
0: Na wumie no nyina ade.
1: Aye honam kro.
0: Yes. Ti onyankopon ne commandment ahyade eto so mie nu. Ewo Bible kese e da ha nyina mu no. Eya wade. Hallelujah.
1: Amen.
0: Nti Adam ni Eve nyankopon hyehye awade ma won. Ansa na wo mokro mo koti duaba ne biadi. Wo mo wale Genesis 2. Ana wo ti duaba ne Genesis 3. Hallelujah.
1: Amen.
0: Nti ha se no duaba na Adam num ti di ye no enye oba ne be man na. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ana kofa sha wo ha wone ba ye. E duaba nkasa na wo ti di ye. Tina ukai asema na sana oba ni tidi abeni bidi na odi diabeni bikoma anu kunu. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tidi abba ikura wa utumde nante koma ubi tese apple anka jenie. Tia urade sisha awadi ya mawon asema wamu kwa tidi abeni biadi.
1: Edi.
0: Edi. Etu usha Genesis chapter 4 verse 1 noa. Genesis 4:1 na ose say.
1: Eke ni hebe. Na Adam nene yere hawa shiam.
0: Adam ne ne yere sen
1: hawa
0: ehiemu
1: na onyinsen
0: na onyinsen
1: na awukin
0: se won wade no hallelujah
1: amen
0: eti yakopon hisha wade ne di kan ma won wansa no mukoti di abane bia ye den
1: edi
0: nti no se na adam hu ne yere
1: na onyinsen
0: ona oyede
1: onyinsen na awukin
0: ti ni ye eti ni ye nti awade de mame papa wutie me se wode wawade di agoro te se akora wote anwea mu a ye de sade atontrade egunanim se ofani agora ho ba kire opa awade de nipa bebre be kobu nsam jem tinie pa nti uko first corinthians 7 na verse 10 to 11 na tie ne tie ni ye pa pese bibie no ma bia ni so kire kakra bi e wo last week nsam no mu na me saa twi wadwene gyina asɛm a menu abaado pɛi menu abaa ma me no bɛkyɛ ne so nti wokɔ first corinthians chapter 7 verse 10 to 11 a woka asɛm bi ɔsɛi
1: ɔsɛi na ɔno a ɔwareɛ no de na ɔno a ɔwareɛ no deɛ
0: profit 10 to 11 ɛnitia
1: ɔsɛi na ɔno a ɔwareɛ no deɛ mehyɛ wɔn ɛnyɛ me
0: tie ne yɛo
1: sɛ mehyɛ
0: wɔn ɔma yɛ deɛ
1: ɔma wareɛ no deɛ
0: wɔn mu awaleɛ no deɛ
1: mehyɛ wɔn ɛnyɛ me
0: na mmom
1: ɛyɛ Awurade
0: nti asɛm yɛ ɔbɛkan ɛnyɛ ɔno Paul n'adwen yɛ ne nyansa Bible no sɛ atwerɛ ne nyinaa firi Nyankopɔn home mu mabu anaa
1: saa pɛpɛpɛ
0: 1 Timothy 3 no ɔsɛ yɛyɛ ma nkyerɛkyerɛ atɛn yie yɛ saa nti Paul se wɔn mu a wɔn mu awale no deɛ
1: mehyɛ wɔn
0: ɛnyɛ me
1: na mmom ɛyɛ Awurade
0: na mmom ɛyɛ hwanya
1: Awurade sɛ ɔba nnyaa ne kunu
0: sɛ ɔba
1: nnyaa ne kunu
0: nnyaa wo kunu
1: na se oja no a
0: oba eja ni kuna
1: onware bio
0: onwale bio
1: anya saa
0: anya saa
1: onsa ne nko nkun ne nko bom
0: onsa ne ne kuru dada no
1: nko bom
0: enko bom
1: na oma okunu nso na oma okunu nso nya ne yere
0: ma okunu nso nya de yan
1: nya ne yere
0: ti asem ni ye pa atebu de be hu ni pa bebre ko bo nsam jem awu awade
1: ho awade
0: Osu waba enyai nukunu.
1: Na si wajanwa.
0: Si wajai nukuna.
1: Onwari biyo.
0: Onwali biyo.
1: Anya sa.
0: Anya sa.
1: Onsa nukunu.
0: Osa sa sa. Osu waba sa wali biyo dia. Onsa nsu ni nukunu nukwaya biya.
1: Nko bom.
0: Mena mchuro ye.
1: Debi.
0: Utu asu osa sa asu na.
1: Okunu su inyane yere.
0: Okunu su enya biya.
1: Inyane yere.
0: Danu ebe ye jye. Wa wali ahun osu saa no okuru nsu nyae na yire o so okuru nsu ejae na yira onu nsu sai na on sai ne ne kunu na yire dada no nkobu
1: so pese wali biem dia
0: la wotu asem ne so a isa gaura de
1: amen
0: eti ose dia obe wali dia ye jae no no
1: wase awade
0: hallelujah
1: amen
0: verse 8 no kai homam
1: ase na nkam kire esejafo ne ekunafo se enye ma wo eye ma won se ontina wo se mi na se o
0: won tumi se
1: won nso a
0: won wale
1: won wale
0: hallelujah shai awade ho asem na mo mu didi agura na gana oba bi asore na opa kene no ma baba bi asore na ati oba si abonti wa yere no wotwe mpana wo kunu no wotwe mpana no ma basa basa ubebu wa wadie mu nkonta akire o yankopon last week ye kan malaki 2 ni kire wo me wana
1: sa
0: bi ho kan ye famie bie ni kire nipa me nimpa hu malaki 2:14 o se sai
1: Malaka chapter 2 verse number 14. I say, na mu bisa say, enam de enso. If you say Awurade aya wo ne wo mranti bremu yire ntem dansini.
0: Hallelujah.
1: Ona na otwa, na ona otwa no nkonto.
0: Awurade na wotwa no nkonto mpo no. O bisa wo. Ose Awurade aya wo ne wo mranti bremu yire
1: dansini.
0: Dansini.
1: Ona na wotwa no nkonto.
0: Ti hwe de wo ntwa Awurade nkonto mpo.
1: Nanso ona ne wo nkafo ani
0: wapam yere
1: no enya baako na onyankopon ye won ma ne honam na adan ntira sa obewo ma a na misuro wo won mu
0: isa gaurade efisa wono nyankopon otawale guo
1: otan
0: verse 16 no yesa no kan
1: sa
0: kan obi o ma 16 no sesey
1: ase na metan aware guo
0: otan dian
1: aware guo
0: hallelujah enti ade ye wo nyankopon tan na ye na chiwade te se bola so ade ye ba ko pe
1: se metan aware guo
0: se ye besi nkunya se ye guo awade
1: guo awade
0: ana obi be die nim kra kra kra kra kra kra kra kra edi ade bi a ya gye firi obi ho edi obi ama awade e jenge urade
1: amen
0: no bibe die nim so de sa de kro no e ko akwa ko gu sa awade no
1: gu awade
0: jenie pa ukọ cho se nim so awale se fu obenya won chefa o jata die nim ye sa de urade kan
1: sa no kan
0: eni tina Matthew 19 verse 3 no ye hwa de kakra bi ho ye hwa de ho muko jina so dem for better for worse oba ne ba ma hia foforo no mo wale a last week me ka kire wo mutum ko jina papa ne mfikire ho wo hwe fam ho a wo mo hia mu agina ho afefe ye ho ano akisikisi ama papa no mango ne si ni dan na chi nyina fam ho nyira ite se motia be di agoro ho na fe mo wale biya na fe onipa aye dia hope tine tine ye kofo no kobusa yesu Matthew 19 me fe sa me huma hu awade a wale no important ne so a esosom bo ewa awurade anim ai ne obi ade na wade di agro we pam we tam we ba gano to afa wiom we ka wa no ato abono hallelujah
1: amen
0: be ma po odumo nko fie wo ba na obekoyonka onka be ma anupe ne ko sie awalefo de sie ni tare ti na ti ni ye yesu kofo no kobusa no
1: Matthew 19
0: verse 3 da kofo no kobusa le sey oka asem na
1: eti fi asem sey awalejaye ho nsemisa
0: awalejaye ho de
1: nsemisa verse number 3 na farisifo ne ba ne nchembe so ne
0: na farisifo ne ba ne nchembe ka sey
1: Obi wo ho kwan sey asem biara nti
0: oja ne yira na
1: na obu ase won sey
0: na oka sey
1: monkin kan ni sey efrimfiti ase no de obo onipa no
0: obanima ne oba na obo won
1: ana oka sey
0: na o sey
1: yentina onipa beja neja nene na
0: onipa beja neja
1: nene na
0: nene na
1: na ode ne ho akofa me yere ho na won benu abaye honam kro
0: enti na Atemuda uko jina urade anim uwu na uko jina urade anim a wafa ho adi son eye adaman ene se bema akoye ma ahyem na enya atesem nemu muwa odi wani ahu ana wache no ana ono akomfesha kamu nokura kire ase wintimi a no wapega wonsha nshanke urade
1: amen
0: sa na oba nso so the same thing apart from say obi bobo adwaman anase obi bewu Romans 7 bio Romans chapter 7 verse 2 to 3 yen hwe no ma mienu a enu kote ni ade a ade a wale guoba Romans chapter 7 verse 2 what say
1: Romans chapter 7 verse number 2
0: o say
1: na oba a ohye nkunu asede oba o chenu kunu ase de o de emra chechire no asa nukunu bra o te ase no na se nukunu wu a o san ne firi okunu no emra no
0: nshanga urade
1: amen
0: nti se nukunu no wu de a
1: wa san ne firi okunu
0: no emra no a ye de chechire wo no na esha no nti ehe
1: nti nukunu ne da so te ase no
0: nti no okunu da so te ase no
1: se o de ne ho kobo obarima bi wo a
0: ehe
1: oba frɛ no our self o
0: Jean Gerard
1: amen
0: wati asɛm no timinu aba udi utira kɔkɔ wura waliem kenie adie tum tete a wade miem yenu pɛ sɛ bɛ ma yɛ ma asɛm no wakɔkye no wahu no wakɔnfɛsi akyerɛ
1: wo
0: ntimi a utumi pakɛ wo nɔma
1: ntama mo no
0: anaanso sɛ bɛ ma no awu
1: awu
0: ɛno no first Corinthians chapter 7 no verse 8 ni say enye mercy gafo so tena ho sa
1: na wontumi
0: sho ana kunafo so wo tena ho esa se wontumi sho wo ho so nti wonwale
1: na won anwira
0: na kura Paul verse 39 ni say saka wontumi atena ho sa kura anka ye na so esa se so madoma chede na ho be ye yan wo na munti no ana wo kire say wale Isha geura de.
1: Amen.
0: Eti apart from Shanu ma we biye nuno. Sister, ukro juma seya inya eno. And the ma bebre ye kro juma seya ni yi ye suba ye kro juma seya. And ye da suba in papa ne di. Echire no. Ukunu yale ya. Tam no lord na koma bu shiafo.
1: Onye modeshe.
0: Modeshe eno. De meti mi aya na maye no no namba ma foforo so twitwira uko wale no koto VIP makoma ko 50 ya according boka ko meku abusiafo
1: onye
0: se yenye na abusia ne cars ne dosso dodo nti cars e dosso sa wunti mi ntena ho
1: nko onye
0: tie ni ye etimi ni aba wade na wudi utira kwa kwohyam no tie ne tie ni ye ubebu wade ho nkonta akira urade o last week ye come ma de tu mama fo kachira mama bema biela ubefa kwan bia so hallelujah
1: amen
0: wale wo yire kama bra mo wade na nya asem ketoa utwi street na mo eduru ba bi wedding na simple enpo na mfe no mujutwa pictures ni we ya pepe pa blanche oho nya dey na so that day no otumi tam o yiri ko wiwo
1: ai
0: obitumi tam na yiri no wato no no no anka se tumi aso
1: aso
0: ne maami owo no kura na o yale na yesi ntam no a ke ebe fra ba blanche ebe fra se nimpa mesum ne maami o awo no ene o yale ene yedi no hospital ane yesi ablanche ntam na kobe frese mu mesum ne maami ne maami muudu hallelujah
1: amen
0: enso de yele die otumi nya kokoduo ma ne to ne nsa so etu ne kowium esa so ne te se kobe efiri so ba
1: omudi ani mu
0: na wuria ablanche na wasa de masem e masem e masem blanche bu ho wonya adwuma nya hwe tie e christians chapter 9 verse 9 no ye mie ho ani so kakra na fi ye mfa de aka no no bi a last week won ti menti e no wo hu nsama ye ka kire mema a wo mo kwa gwade ase ye tete ma isanke urade
1: amen
0: bema kunya oba oba papa ojeja no homa bema tie no bre na se bema se oyire atwe ohu kura na wo yire ya kunto kwa ewo wo ho a sha oba no oyo oba pa wo bo ho ba ye firi baba so ni esim oba ho ba se be ya wadwuma a waye no sika a wanya no betumi akura sika ne dia bobra bema bi ni nsa nya nsa no a Christianity chapter 9 verse 9 yenti wode enum na amamfo de wanti eno last week no hu se last week ye kamema te nti enasu e beti asima no
1: Ose nkafo e trim kron chemu kron.
0: Ose sei.
1: Ose. E na wiyire ya odoro.
0: Iti last week no. Ya de mama de no esi ha mebu ana.
1: Sa.
0: Kwai.
1: Ose. E na wiyire ya odoro ntina ase ni wu kwanwuo na.
0: Wonne wiyire a odoro no.
1: Ntina ase
0: ni wu kwanwuo. Ene wu nkwana onyankopon e de ama wu nyina.
1: Ohudie enna nina.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Unkwana nyina. Awade Bible no. Awade nkote ni baabi a yetusi ho se ahade ye de ka awade ho asem nko a
1: sa
0: even awudie kura ye nipakum ye nipakum no eno kura baabi a no wa yetusi ho se ahase sei e ke nipakum ho asem nko a but ukwa bible no ma awade de first corinthians chapter 7 no bi ho first corinthians chapter 7 no verse 1 no ke yetifi asem no
1: First Corinthians chapter 7
0: verse 1 no ehon kuti awade nkuti ne yewo baabi a bible na se de tuesi wo sa hade e ya awade ho asem ko an ye beka na wa ye mfa asem bi a meka ho bi o eduke atifi asem no so sei
1: o se de osomafo no susu awade ho
0: de asomafo no
1: susu
0: susu awade ho
1: awade ho
0: yes it first Corinthians 7 no awade ho asem ko an verse 16 ne ka asem bi verse 16 no
1: verse number 16
0: o se sei
1: o se na oba wonim sɛ
0: oba
1: wonim sɛ
0: oba wonim sɛ
1: ebia wo na obɛgye wo kunu nkwa
0: oba wonim sɛ ebia wo na obɛgye wo kunu nkwa
1: anaasɛ obɛrema wonim sɛ
0: anaasɛ bɛma
1: wonim sɛ
0: ebia wo wonim sɛ ebia
1: wo na obɛgye wo yere nkwa
0: wo na obɛgye wo yere nkwa nti wate asɛm no etu ko bible no mu a ɛhɔ no awade ho asɛm kwa ne wo ho etu bible no sɛ oba awalefo mienu no oba no betimi agye bɛma ne nkwa akɔ heaven
1: sa
0: ena bɛma no so betimi agye oba ne nkwa akɔ heaven eti minu ya bɛma no minu ya ba mo wade ye nipa mienu pɛ obi anka mo ho hallelujah
1: amen
0: munya ntiasie wetimi waka me ka twe bo oba bia so ma ne wura fi ne din
1: ai
0: wasa bo bia wo mifu so na nke mema ne hwie acid na no oba bia nya kokuduro pa
1: hwie acid
0: hwie acid pa acid galon ba ko
1: ei
0: ano so di guni kun na pampam se ta no kunu so gie na de aka na de aka no o se ne wo so gie
1: se gie
0: nipa no mie nu wo nkwala ba nan hwie nkwasi asem o amodi shen kwasi asemu amodi nipa mienu na bema no ne honam no wa white she kraburo oh lord devil awade menu aba tie ne ye ba oba kukonyini che ka oba kukonyini oti ase oba o pese o se be ma
1: ni oba kukuni no
0: tenie awade na oti ase no be ma bro ho ase o oba won so bro ho ase isha gaurade
1: amen
0: o bro ho ase a wo benya wodo afri be ma ni nsem na be ma no so edo ni ah aya mo mama wade enye se chocolate a done fit beginning akopem end
1: chocolate
0: and na gather for what dey at say chingram o sha si area de
1: pa
0: e ko wi ase e no a na test ni nyina afrim o sha chingram she test ni nyina afrim na she da so she wanu ma o ka o techre ma
1: o ka
0: wan ka o techre ma o ka wa fon chee
1: ka wa pantan cross aye o ya
0: Sisi asa gada fwa wadi eno, ayeti se, hallelujah. Nyakupo upo wiasi, Genesis 3:16 no uka se, oba esha beema se, nye sano kaye, Genesis 3:16 biya ona kaye ho, biya ona kaye ho niye mfa se mbu ho.
1: Genesis chapter 3 verse number 6.
0: Shira ona se se?
1: Ose, oba ane diye, oka chira ni se?
0: Oka se.
1: Dona mema uyia ni
0: Dona mema uyia ene unisa mu do bre adonso
1: ye mu na obewo mma
0: ya mu na abawo mma
1: na woni be gina wukunu
0: na woni be liade
1: be gina
0: wukunu be gina wukunu
1: na woni na obedi usu
0: na ono ene obedi usu etu obe bia wo shebe ma shi
1: bia
0: isha gaura de
1: amen
0: o shewa se ne nkyere se waye donkoni
1: nya kwa
0: Bema bi tumi titi wo ba bi amo ba bi ko tran ba bi ka se wa nwa mi ami motio wa nwa mi ami motio unti mi do unti wo se ma sei uja mi ami motio unti mi no eduru ba bi o se mi no ti wei ye tu se nuanom me dem ho nam nyina ma wo uya mi boni a me se ho aya na me se enye hwe Uye mi bibia mi mosu mi nimse mfusu mpeni pao na susuo taya ponkyrene a waje wo uja mi ami mimotio bosu a twene bag bi enu no atwe ba kwa fa no atwe ba kwa no akankwala na de anim na ma mi nsu tifie fa no ma begu anyo no kwa ne bema awade de nipa bebre kwa bu nsam jam onso ya ma shiwo Wase waba wose ba ma se.
1: Ne be do so.
0: 2002 Ghana for ma call Beijing. E ba ye pepepepe on ba no ba ka chere sisi die. Ye call ye no. E ma ne meme nyina. E ye wine. Hallelujah.
1: Amen.
0: Divinity 2002 e ba no a. E no ba bi ehun sisi no. Na o ma sa kura di even better. E dia so so.
1: What a man can do. Man can do better.
0: Nti de ma to me yeno. De mama to me yeno.
1: Ma to me yema
0: na. Ene ma se wo mbetu me aye bi. Nti ene oba kwa wade ase a, onhwehwe se oba bre no ho ase ama be ma. Ene de ma de be ma betu me aye na oba se wo betu me aye bi de ene e ma no monnyenye mama no. Na monto feeling bottle ma won. Ni yangu said ye ma betimi aye no.
1: Mm, betimi aye amana
0: bo. 5 Corinthians 11 3 to 4. Transam no kan se mi. Yan fa se mu o. Timi nua ba wade na wote ase no hwe. Udo ho akoshem. Me se, ada no na wo wale no a, ene onyankopon free so no baye wade mu dansini. Uni mu a. Se last week mi bi e kire o. Ewa Malachi 2:14 to 16 no. Mi bi e kire o. Awade anko an etume twi onyankopon free so sei eba form. Odu awade edi agro. Wade di nipa bebre kwa osayem. Tienie pa. Asofo bebre kwa osayem awade ho. 1 Corinthians chapter 11 verse 3 to 4 say.
1: Ekufia se mo say. Ema asori mu abrabo.
0: Ema ehel to asem ne so a.
1: Verse number 3. Na me pense mu ni se.
0: Nti awurade se.
1: Obarima biara tini
0: Kristo. Obese mu se bema ni tini Kristo.
1: Na oba biara tini obarima.
0: Ana oba biara su tini bema.
1: Na Kristo tini onyankopon.
0: Ana Kristo su tini onyankopon.
1: Obarima biara arebo mpa.
0: Bema biara obo mpa ye.
1: Ana se oresha nkom.
0: Oresha nkom.
1: Na okata ni tini.
0: Okata ni tini.
1: Oni ni tini.
0: Oni ni tini. What does that mean?
1: Sa.
0: Eti aye ndidi so. Oba Kristo tini onyankopon. Bema tini Kristo. Ana oba tini
2: bema ti babo de sesedia bema ntumi ntra kristo enye bibi no saa no oba nso ntumi ntra bema enye bibi ti na teni ye eti oba bra ho ase mu wawade no enyina ma wo ebi se awali jaye ni awali seye jewkawa edi nipa bebre kwa bunsem jem ene ya wansuru numa wamu guwa wadie unyasi upape biti se Moses asew nombe si itinu wano ye nkayo Moses asew babo nese na Moses asew freno na utu nefu asew papa nono Hallelujah.
1: Amen.
2: Because as you know, on one case, I could have seen you know. Name 55 was 16 and when you know. Wawali 6. Ibia wale 4. Ibia wale 3. Isanke urani.
1: Amen.
2: Eti ene nije. Sene mama e peke. So kwa wadiye we ya. Mwabe siyo. Na wu 24. Ay, you know my bra. Saa na mekuya papa ye me na mse sam no ma na mko wale e japoku mi duro na mhwe japoku so nkwa sia so ma wodi no na mpake me no ma ko wale e japokupon
1: sa
2: timi mi duro wa me hu e japokupon so nkwa sia so ma wodi no wa mdi ni si ho na mko fo fa di man
1: twe
2: ni pa ba kupo ni san ke urade
1: amen
2: di beduru ne umfia wanya still unikunu
1: sisi
2: listen and listen well
1: sisi usura wa rijaya unyo kupa
2: bon sam quotation Isan Kewrade
1: amen
2: Satan chapter 104.5 no verse 7 uja usru
1: awadia
2: awadi jaya
1: ah
2: unya walepa
1: sa dibia
2: hallelujah
1: amen
2: un obi so wajaya awadi e to nyum se me yirda de samba wa me
1: ai
2: Who will be a way out here? Air to them say, Credie, Samblo, Samblo, Credie, Samblo, Ode, Samblo, Hallelujah.
1: Amen.
2: Let the baby do to me, Cosa. One or Mutio, Sandy pay me a new one or Mutti. Nipa me a new. After now, I will grab a near Cosia, yes, especially one more Mutter free crowbacon. Near Cosia, yes,
1: Uncle Boy Quitia.
2: Is that girl?
1: Amen.
2: Oba bia su jawale a ena ne ntoma odi agu ho nyina okopam danu na wo hu se nikuru abakuru mu ho yii no eso danu potu obi twa
1: 2 points
2: kanano
1: kaye ni timi foforo
2: what you think of e meye yii bi ishanke urade
1: amen
2: afele fele na ni mtokuro nyina
1: potu is bia wisi
2: ene bibi bi aba ya di ashashi ya taso ni yetu wako pebi ashashi na taso ni netu
1: saba haluni
2: apebi di ashashi ya nufi ashashi da peje nufi di abasu
1: artificial hips
2: ishange urade
1: amen
2: hono kubusa kuti anyom
1: kuti kama DJ no
2: wako busa kuti anyom ishange urade
1: amen
2: na bema nesu ubisabi we bisa wa mia mi motio no na we su bisa lumba e oba bi atum sobo we jamo bi abefa obi enwumi ana na ye machi no ode obi yem na obi so kwa kobisa be ga ye for you aso na wusu obeto ni pa bi enu pe o na mo pa mo ho a adan na mo nwale na mo chaima awali ni gu asai protaba asana mo mi enu na asa ko jina yi ase
1: ha
2: ti asemli yepa minya ba ubebu wa wade mo nkonta akire wuradi ti bible ne se Colossians chapter 3 verse 18 Colossians 4 woman itrem yensane yim du ngotwe last week utum se e ma no ji quotations no pa last week e ma no ji quotations no Colossians chapter 3 verse 18 and now so aka wo ji a anka ne mom dia no babo asre wukunu dia wo ji ne last week no Now kaya sam na wana wase say.
1: Eti fi asam wase. E jere nom.
2: E jere nom.
1: Okunu nom.
2: A okunu nom.
1: Emma.
2: Emma.
1: Awfuo.
2: Ah, yese atua atua so.
1: Atua atua so.
2: E jere nom.
1: Okunu nom.
2: Okunu nom.
1: Emma.
2: Emma.
1: Awfuo.
2: Colossians chapter 3 verse 18 eti fi asam no. Wase.
1: E jere nom.
2: E jere nom.
1: Okunu nom.
2: Okunu nom.
1: Emma.
2: Emma.
1: Awfuo.
2: Awfuo.
1: Nkwa ne ewura nom.
2: Hallelujah.
1: Amen.
2: Awu se atua atua so.
1: Atua atua so. Bia ne ne die.
2: Bia die wo ho. Yesese. Me se, Bible no ba bia yato ye bo ase. Awade ne ade a yato ye bo ase yi Pacific events chapter.
1: The amount.
2: Ato ye bo ase die awade ho asem nko ade agu wo. Wodi wa awade ho agura ho ba kire wo.
1: Sure.
2: Me nua ba wodi wa awade di agro. Tie ne ye pa. Okay, asem na.
1: That's number 18.
2: 18 ne se sey.
1: I say. Ejirenom.
2: Ejirenom.
1: Mumre mu ho asema mu kunu.
2: Ejirenom.
1: Mumre mu ho asema
2: mu kunu nom.
1: Sade ese urade mu.
2: Sade ese wa yefa.
1: Urade mu.
2: Enye nipa mo. Enye ni so asum.
1: Da bi. Kunu mu. Mumre mu ase.
2: Awade ya wudu kire ko wuram no. Apart from she beman bewu. Ana wo yiri bewu ana obebo atwama na beman bebo atwama no. Sister. Wo fa kwan bia so. E jaya wadia. Wanim awale saye ne wo. E shanga urade.
1: Amen.
2: Hebrews 31 kase ngwa wale mpa nwufi.
1: Nsa.
2: Nyesa na urade chiro ye.
1: Sa no kan.
2: Awade mpa nwufi. Uko Romans 7 verse 2 na. Chiro sam ne kase mu ho. Romans 7 verse 2 ni yakai ho. First Peter 3 verse 1 to 6. Ti ase mbu ho.
1: First Peter 3.
2: 1 to 6.
1: Verse number 1 to 6.
2: And I'm obi suma obi a wadi egu a. Oh, problem, papa. Misu obi a bebu na wadi emu nko ta akire urade. She de usi tie biala. Eti awade a wote wo no hwene ye. Enipa mie no pe entimi ntena dan ba kun. Nipa tu. O kwa twa sam ne se se.
1: Eti fi asem ose. Ehire nim abrabo pa.
2: O yire nom.
1: Abrabo pa.
2: Abrabo pa.
1: Sara na mu.
2: Sara na mu.
1: Ehire nom.
2: Ehire nom.
1: Mumra mu ase ma muara mukunu nom.
2: Ehire nom.
1: Mumra
2: mu ase ma muara mukunu nom.
1: Na se ebinim anti asem no so a.
2: Na se anti asem no a.
1: Onfa o yire nim abrabo
2: a. Ya fa o yire nim abrabo a.
1: Asem inu.
2: Asem inu so.
1: Anya won.
2: Aha.
1: Na abere twa mu abrabo mu.
2: Aha.
1: Ho tie wo osuru mu.
2: E wo osuru mu.
1: Verse number 3 no. I say, mo ma mo ahyehye
2: die. Mo ma ahyehye die no.
1: Enya honam
2: eni. Enya honam eni die.
1: Now, emeso wa ne sikahye ana ntadehye mu.
2: Aha.
1: Na mmom, mo ma mo enya akoma mu nipa a ohunta
2: no. Ye hunta no, mo ma ne nya akoma mu nipa, enya ntadehye mu, enya mpatia, enya rigirigi. Enya blaze hell, blaze hell. Enya France hell. Awade ye abrabo eye ne ye eya ho blase. To asem no so e.
1: O se onam a ejuo.
2: Aha.
1: Na eye kum ade.
2: Na eye kum
1: ade.
2: Ade.
1: Na emprom.
2: Na emprom.
1: Ano na ne bua ye din
2: na ko ni. Ano na oba

0: sakrofo ko wiade ne yechi no na bible say anke sai ni pano kra no anke ye muna nimtia but se uma wanu tia panyina na yesu abuoku so uko Deuteronomy chapter 21 verse 15 na kai wa mami
1: Deuteronomy
0: chapter 21 verse 15
1: 21 verse 15
0: na baba wa utime ne na no pe sha woni a obrasie no obu a ene se utia sem wo pe bo modin na tia america na kopebi Exodus 21
1: Exodus 21,
0: uh-huh.
1: Verse number
0: 15 to 17. Ah, what's he say?
1: Was it the Obo Neja?
0: I know. The Bible said the Obo Neja. I know. I know.
1: Come on, come on.
0: Amen, mami, pa.
1: Amen.
0: Titino. Sa utro wo sa wo pengini soa na yesu abuoku
1: eh
0: na so krofa ko wiade na odi amenya na bible se me yemu na nimotia
1: sa
0: na so ena blantie pa baba wa wo mu hwehwehwehwehwe ye che krofa na okobo ni bi
1: eh
0: wo ye mo bokra se ne krofa ya che no na okai verse 17 na wo se se
1: de odumi
0: na
1: ja
0: nti bible se obi bia la odumi
1: na
0: ja
1: ne nano
0: ana sa ne nano
1: kum no nku no
0: bible se se ni pa na nyade ade titi no se wo ya kra na se wo mu ade wo no obu ni ani dia na bible no me yesu abuoku yakum
1: yes
0: etie nem blatie ne maba wa ne mosisu a muni nyamsro ne obuo na muni ahobrasie no ene dan muntie me ne pa
1: so bo ko ani
0: na opese wo ko wani mu a na opese uyeye na otumpo wa blabom na wunyini na obeye minister wunyini na obeye mp so opese otum ko wani na obedi wo mampanyini a disa wunya obuo ene enidie
1: sa
0: ene mlatie ne maba wa ntumi ko yani mu nyina akere se ye ne obuo ne enidie na wo kan Deuteronomy chapter 27 16 now. Trust me, can say Deuteronomy 27 verse 16.
1: 27
0: number 16.
1: Till you go ask him.
0: Aha, trust why.
1: And no man can do your neja.
0: And the Bible can say, and no man better will be a or your neja.
1: And
0: then
1: na. Now my name can say.
0: Now my name you can say.
1: Amen.
0: Amen, mami pa. As we never share, I could have kept to a cassach than the mammy, I say, obey, we are such
1: a yasamo.
0: A brand here to a seman, the papa, and I said, Penibia. Will go any and Indian to me, my will be now while you're free,
1: sir.
0: Titi, emblemo 1986, umuwa. Na ka ho aye den na ablante bi tena tetabashi na ofiri enche ho baabi a oba na oduru kuro bi wo ekwan mu ho baabi na ablante ne twa ticket na ote tetabashi no na bla ablante no oduru kuro no so no a papa pe mu bi ebe twa ticket betena ka enu no ablante no nya oguo ne ani die de ma papa no na osori akunya na ote so ne so na papa no ebe tena so na we na wo mu ma na ablante kwenye adwuma bi ye wotema na oba ablante ne sia ne se okwa kwa wale no na abrante ne kachere ne se ofri ashenge gwa side ho etia da wo mo gbabo awo mo se wo mo kwakoye oba no wade no efia wo mo wura mu no na ye sa papa no a abrante ne sore ye e ma ne tena akunya ne so no etia abrante ne de wo hu papa no na papa no owa papa no ehu abrante papa ne sa se wo ka eh abrante we no ba wale me bay enti e ma abrante ne ye mo hye no osusu se papa no ebi a waye no mfumsuo bi e kwan sana papa no beshasi aka ablantie ne story e kwan wo fa so mani jina ka mu ma ablantie wo tete kitifiti service no aba na ono nti ablantie gya kunya ma no na ablantie tuma gya ka mu from service to takrade no e ho na ablantie no shasi se okai eti ni sa ni nti no papa ne ka se obuo ne ani di a wo di ama me ne nti no me baba ne ne chew na tafo ne sei se wonim na chewei wa nka kopema owu a ema yase buo ne ani di
1: sa
0: na ablantie ne maba wa ni wo buo ne ani di suru ehwiase no ya fa but what you said ehwiase ye ndia uko problem chapter 1:8 ka se buo ho
1: meba
0: na babu ni tufu sa meba
1: ti woja chere
0: babu se ja nchere chere
1: na empo wona emla
0: na wona nchere chere nzo enye di ade
1: empo
0: ka emi mame ba yi kani umbe tu kwaya na wafuwa che wo chirasi
1: sa
0: wamu ni mbabu ni mna babu ni honya misusomu ni ho nesu nwome firi wamu mbano
1: hey
0: ne ninyi na ye nyanko po amra eme ulipa edi ye wablabumu
1: sa
0: akwasi akwantu a wokono hwe ho su yei ema asem ta ses verse 20 to 22 a babo reka sei
1: meba
0: nti ose meba
1: wo jamran sem
0: ose buwa jamran sem
1: na nto wona nja
0: che ema ni che che so nto jere da
1: pare ti wakoma ho
0: da ina fa che wakoma ho be bibia la obeko no ma wo ma me no papa
1: wo
0: mo che che no fa che che wakoma ho da nyina
1: na fa bibala wo kon
0: na fa bibala wo kon su sia
1: una mwa
0: na babu se se una mwa
1: mani nkoja
0: uma amene opapa futu nkoja
1: uda
0: se uda so a
1: ehwe wo so
0: ehwe wo so
1: na unya ne a
0: na unya ne so a
1: enye wo se mode
0: mani nye wani je se wada so le na uma amene opapa futu wafa na de be pia bonten
1: yes
0: ena mrantie ne maba wa mfa e mani ye papa futu o
1: ah odi ye de
0: ka chire na o olma de so a yekolo
1: eh
0: o le didi e wo mo mo tam na twem

0: si tie waja
1: na wona wo ho
0: na ono na wo ho
1: na wona nso
0: na o ma me nso
1: ba bere wa
0: so ba buru wa
1: emu na nimtia
0: ene ye buya ma me no nimtia
1: oh awra wo sem
0: sofo kura tum katra she wo o ma ye papa na ye wo
1: confusion kase papa
0: na sofo ke create confusion atu abusuam
1: eh
0: wo pe nipa nim enimnyam
1: sa
0: na yenka wo ko malaki 271 wo se twa se asofo anu kura nimdie
1: eh
0: na ye pe emre firi nanu hu eti sofo de be firi wonu mu baba no se ukọ first corinthians 14 3 wa o se de o se nkom no won kan koso sem ani awre chichire sem enchire nimpa
1: sa
0: eti uyo difo asofo a de be firi wonu mu baba no o se ye de be man koso ade mpuntuo ba bere nimpa na mo ma nya de a e be create confusion ato abusuam
1: da bida
0: na wa ka chire obi se ne maame na ne papa ne kwasia no so onim na wa ko twese kan e bi bodi maame aba ya no ho sham
1: bonus tro
0: na babo so said ya nam ne so ma senti dia beba no ma tutu etie te urade ka se mon kon keke shampa na de obeje di momo na shu wan ka se yen ko create confusion
1: da bita
0: yema yema me no murwa ne ya papa no murwa no yem murwa mbe ye obi aya ma se se fofra bro chire ba ontimi an tra le maame no ma ne yire shia no akra o ma ko pe hotel bi ada na ne yire no so ya ne de se ni kuna ba no wan ko sra ne maame because akoso fo bi odi fo bi o am waka kire ne se ne maame ne papa ya di ade
1: ene ye no
0: ene ye no etiso onim na obesere ko na busia fie mu a won be ku no
1: awra wosem
0: na twaso twaso ho ne maame proverbs 23:22 wase sei
1: ti waja
0: o ti wase ti waja
1: onna wo
0: wo onna wo
1: na wona
0: na wona nso
1: ba bere wa
0: ba buru wa
1: mu na nim ti
0: eh lord jesus 25 wase sei
1: ma waja na wona ene nye
0: ti ba buru sei akora ma waja ne wona ne nye di ade
1: enye
0: ma brother o to semla koma o papa dwale ye fie sen ni
1: eh
0: o papa lanshu o papa to o papa blo o ma mia bre
1: bebere
0: du ba bi o papa no ye be ma no tum de ne she wachi na wo de o ma me tum asia bomu wo do ko di sifo bi wa kopa drama e na dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya wo she fe de ne ma me ye ba yi semla kura wo nto bi ma ne ma me da
1: davida
0: o sho ma me no papa na wo sham ne sei wa sa di sika ne ye ma sem cholo to rin sa bibi contract the stadium din semhu na urade wa edi na made seven nwa me se urade ma wunyi me yesa o maame no papa
1: eh
0: na o maame yesa wo na o hunchire o tese de o maame no papa hunchire wo no na what about se we nwa bia pa o ntia ba pa da
1: de eguo no
0: 25 ne se sey
1: ma waja no na nyi
0: ne nye nnia ma waja no na ni una wo ma ni nya de ade
1: enye
0: uto se mra koma papa dwale ye o ma no papa mfie sey ni
1: achele ye
0: ebe da na obo bless ye
1: davida
0: wako shatema wako shankrai o wa brochire shika ba wo wo ye free o ma no ma me no papa mfie sey ni bible sey ma waja no na wo ma ni nya di ade
1: enye
0: because bible sey oba oba kwasia ma na jalo ho
1: sa
0: oba nya safo ma na jani ji
1: sa
0: o ma me bless o
1: bebre kwa
0: me dia me bompa e shanke nyankopon pa anke o ma be ma bia na yem ntim be 1 week nonko koko nyano nonko toilet so na wo chimna se ne toilet ni bia wa wo say yes sha na ye maame no mo ble papa papa
1: bebre
0: wo mo ble na enu asem bia la e be firi apam de danum na ba di fuo num na wo say ato aso aba fufurum na dura soma fuo num my brother wo sha no hwe ni yi eti hwe yesu kristo kora ba wi ase no sa asem we want to anjiro
1: davida
0: na moses nso awurade ne mra di kan share ne nsa no moses nso awurade anto anjiro
1: eti
0: yesu kristo na nka sene no matthew 19:19
1: tie
0: tie wo asempa na wo ya brache ni ababa wa ne ne anopeyo sa wi anu mra sha wo tie me ne wo ka mo edwomo abonte so me sik cassette we see the way baby abete ni ni bia bo mode se ubetobi ne se wan hu bia wo de tro number na wo cd ne so no busa ni pakoro no a wo ti cd ni free ne nchan no na tro number na wo so na fre na pe bi to nchan
1: eh
0: na wo sori a edi wachi matthew 19 verse 19 to some cashe
1: di wo ja ne wona ni
0: eti na yesu kristo na kase na ni mu ana yesu kase 5:16 ni mami
1: sisi no se dan kwa
0: ase dan kwa
1: na hwe
0: na hwe
1: bi baba so ase ni se
0: na bi ba yesu wo be ka kire ni se
1: chefo
0: o je chefo e
1: ana ba na menye
0: ade papa na menye
1: ne menya dan kwa
0: ne menya dan kwa
1: wo se ni se
0: ana yesu ka ase
1: ade do be papa ho ase
0: ade na obisa me papa ho ase
1: ba ko pe no ye
0: ade wo nkwa na ye
1: na so person ko nkwa mu
0: na yesu ka ase so person ko nkwa mu
1: di mlansam du
0: na wo ka ase di mlansam du no so
1: wo se ni se
0: ana nipa no hu mlansam no no se ni se
1: dia wa hefa
0: yesu mlansam no do so
1: ana yesu se ni se
0: emu dia wa he ana yesu ka ase
1: dia se
0: de emra shavuna ese
1: eniewu
0: eniewu
1: nseya wade
0: nseya wade
1: makro no
0: emakro no
1: yada sikrumu
0: iniada sikrumu
1: diwaja no nani
0: diwaja no nani ka emi mame pa
1: amen
0: na odi diwaja no nani no de abeka ho
1: sa
0: na waja homeda no homeda no so na wade ka san ko bi kura to anke yin si na bo ne ade enku no na su yesu kristo abre so na nu mu no yesu kristo yi diwaja no nani no waja homeda no wada dem ho minia se ne se wu wade pa ande ahobrase a ba modre pass obi fiase
1: abre ho ase
0: na omo omo bre wo mo hwase no ko animu papa papa papa omo omo bre wo mo hwase no ko kwade wa Ephesians chapter 6 verse 1
1: Ephesians 14 sian chem
0: minia ko soe

0: abo no twa tietie asura tifi asem wo se mofra ho blasee
1: mofra ho blasee
0: aha
1: sana na mo franso
0: iti babo ne se sa de nkasa nkyere mo se sana mo franso
1: mo ba mo se panifo
0: asa hey ena gana fo mpa gana fo nkwala ase wo mo de yefa ho se panyina se da
1: da bi da
0: wa so na dwebo wonya 16 years ya no otuba
1: eh
0: wo tuti se gele a ye bi suo gusu no
1: kene nyina
0: o fe ni wa change ni din no
1: yes
0: kwasi ma nu no wato atwene
1: ompa bio
0: akwasi bu akye na da bi
1: da bi
0: afi ye fre na muchiwato
1: yes
0: gayoyo
1: yes
0: Bonsam nana
1: yes
0: Joe Tapoli
1: hey
0: no wo jimiba hey ke kapo hey no lie amen no okonyim obi ba sa na maame no de akra nkra te fi o se akosi ba mon kanche sa akra no yale o se o ma se o de no lie
1: no lie hey adi no lie onya de afo
0: na first Peter 5:5 o se sey
1: e mo fra ho brase
0: o se mo fra ho brase e
1: na mo mo fra so
0: ni e so ya bo fra na wu ade ni a ho brase a ene tie nsam ye ba unje ba o se sa na mo mo fra so
1: mo ba mo se mpani fo ase e
0: mo ho se penyina se
1: na mo nyina mo fra ho brase e
0: praise God
1: hallelujah
0: ho brase ye ntumo
1: yes
0: eh wo sha kula bi anya bi
1: edi bi fra
0: discipline
1: yes
0: e kuro bi a bo koma discipline ye adwuma no e kuro ni ntumpo da
1: da bi da
0: e kuro bi a na bo koma obu anya adwuma wo mu no e kuro ni ntumpo da
1: da bi da
0: Who work from what? One, one pack your food.
1: Yes.
0: A crown in the toilet. School dining suit in our park. Because of one year, need the enemy. Why, you know what? That would be Bianco Conimani Bano. Leban or Bianco.
1: Bianco.
0: Eti mimi wura kromna se krono emu mrate ne baba wa muadia na mpaifu wa kromo nsu muya wa mi wura krono ma ho se sa krono wo musu ba wo muwo mni
1: yes
0: o se sa na momo franso mo fa mo hye penyina hye
1: na mo fra ho brasee
0: fra ho brasee ho brasee ye ntumo
1: yes
0: ku sho bi ase a e wa dwuma mu a bro ho ase
1: ah
0: omo mo blo mo ho ase no mo kwa ni mu papa
1: bebre kwa
0: ahomaso ne ahanta ni jeye ne akesesem no ene ma ngade ma na bukeneza wingula
1: Hey,
0: and yet, tell me, Tom.
1: 7 years.
0: Jimura, 7 years. Mira, to us, why?
1: Was it Munya Mufan Brassi?
0: Was it Munya Mufan Brassi?
1: I was some homo.
0: Not Mount Somo Homo.
1: Every set,
0: every set.
1: When I go see Hunter for quite
0: or ya hand time. Ha ha. O Janelu, Miss Ahame. O Penaman.
1: Hey,
0: Sia,
1: Untemenka.
0: Umi, Midamu Crabbe Felly. Untemenka. Every family in our way. Not free fast Ghana Quitan is empty, said Yadi.
1: Usia.
0: Kwame kone na mresha no haba ya kwame mkuma ba ya wase Nyankupu honi pia ni baby ya
1: Hey
0: Nyankupu honi ya kankan
1: Nyame
0: Small boy Poku wale abelantie Ono peja kwame mkuma Ma kwame mkuma jani firi gana E firi fa Sata mkwa yasi 23 years kura na unchai Babu se Wenipa wahanta ni bebre wase
1: Monsu muhomo hon
0: Babu se Monsu muhomo hon
1: E fise
0: E fise
1: Nyankupu si hanta fokwa
0: Upio ya hanta ni biyano Unkwe ni muda Uyeso unkwe ni mana uradiesu ukwe
1: Yes
0: Because bibi kura ma Umpona shesh.
1: Sisi yamponi.
0: Na se urade ma uko weni ma.
1: Enye.
0: Eti osi ubi oya hante bi onu urade be sino kwain.
1: Na oduma obrasi.
0: Na ubi o brano huasi no. Urade ba yedi adi. Na
1: mase.
0: Na kese ma osa blantie na mko ublo huasi. Be si. Bro huasi. Yoko sha sembu o Proverbs 28:14.
1: Enshan o nipa.
0: Inti babro se. Inshanka o nipa.
1: Ofeli adi da da.
0: Ah. A blantie mfeleshe.
1: Mushe.
0: Sister ne mfeleshe. So walu oba pa na oba ne ni ahobrasia na wade yase no ba kronfo
1: bebre kwa
0: oba won ya ahobrasia bia omuade abontene kura na obesho ne kunu minim na sa oba no so anya kunu da
1: eh
0: twasoma me pa
1: enhyere onipa
0: nti bible say enhyere ka onipa
1: ofeli ade da
0: oh lord me ne awon feri ade kura abrante won feri ade omushi ewiase no afa ba obo sa no ye onipa kesefo osene Idi ami posu be na wansesa.
1: Eh,
0: wansesa suru posu nyina sa fa sa ajene kan. Ene idi ami wo heva.
1: Oni hobio.
0: Twaso ai.
1: Ose enhyere onipa.
0: Ose shaka onipa.
1: Ofeli ade dada.
0: Ofeli ade dada dada.
1: Na shaka kuma deno die.
0: Na obi o ya hantan. Ni ose na kuma deno die.
1: Oto boni mu.
0: Hey. Ye tunu fo onfa.
1: Na bi da.
0: Always am I right.
1: Eh.
0: Ni wi aso wono ni bibia.
1: Ma she.
0: Ba mo se se ni mpa no. Obe ade ade.
1: Oto boni mu.
0: Oh Lord. Oh Lord,
1: kwanim
0: twaswai.
1: Wase,
0: ah,
1: na da shala kuma deno.
0: Na do shala kuma deno.
1: Kanta bani mo.
0: Me prenta.
1: Obani fo di omai mabrofo
0: so. Ye. Me prenta.
1: Sa.
0: Me tro se miala ne miala. Me tro se miala ne miala. Me tro me, jamoni me. Komante mo ko bise me dine we. Proverbs chapter 3 verse 34 no.
1: Proverbs 3.
0: Si tie de babro ka chere wo.
1: Proverbs 3 verse 34.
0: Aha, wase sai.
1: Odi afani fo ho fe wo.
0: Babro sai. Obi a odi fewo no, wonu awurade be di no ho fewo.
1: Na oduma ho brase
0: afo. Obi obre no ho ase no. Oh Lord,